mai cha me pao mao yo pyas me he ha ha e ha ha e Wano chea ke ayo hara, atashu mato to wakya.

na na ka na na ka chichi. Na na ka na na ka chichi. Na na ka na na ka chichi. I mommy moyo. Na na ka na na ka chichi. Na na ka na na ka chichi. Na na ka na na ka chichi. I mommy moyo. Ki more more. Ki kampa kampa. Enupia.

Randani ngaya bonga madangi bonongo lele lele kumara bo lele lele kumara bo mi lele lele kumara ngaya bonga madangi merandani.